0: tabu.
1: Ah, kanya adu bebe fobi. Moga moga niti boyro loche ki boyro e. Kamara ya te mana mana kodi ko gansante. Imame ko sibi maga nyame kamara. Owara fara maga flakan karata. Maga kamara, maga magasa, maga fofa.